0: eti e na ni je se ne mama e peke so kwa wadi e weya no be siwo na wo tune fo ai you know my bra sa na me kwia papa ye me na m sam no ma na m ko wale ejapoku mi duro na m hwe ejapoku so nkwase aso ma wodi no na m pack him no ma ko wale ejakupon
1: sa
0: timi mi duro wa me hu ejakupon so nkwase aso ma wodi no wa m dini si ho na m ko fo fa di man ni pa ba kupo ni sanke urade
1: amen
0: di beduru ne umfia wanya still unikunu listen and listen well
1: sisi usira wa rijaya unyokun pa
0: bon some quotation Isaiah
1: 10 amen
0: Satan chapter 104.5 no verse 7 uja usru
1: awadia
0: awadi jaya unya wale pa
1: sa dibia
0: hallelujah
1: amen
0: un obi so wajaya awade e to nyum se me yiri da de samba wa me
1: ai
0: un obi a wajaya awade e to nyum se kredie samblo samblo credie samblo ode samblo hallelujah
1: amen
0: na nipa mienu tume kosa omo ana omo ti o sa nipa mienu wo omo ana omo ti nipa mienu afena wale gua ba na ko hie yiase especially omo omo ta fri kuro ba ko no na ko hie yias
1: ah um ko bo ekutia
0: isa gaura
1: amen
0: oba bia su ja wale a ena ne ntuma odi agu ho nyina okopam danu na wo hu se nikuru abakuru mu ho yi no eso danu potu obi twa
1: two points kana no kwa yeni timi foforo
0: watete nkofo meye yi bi ishanke urade
1: amen
0: afele fele na nim tokuro nyina
1: potu usi bia usi
0: ene bibi bia ba edi ahyehye ataaso ne yeto wakope bia ahyehye na taaso ne neto
1: sa balu ni
0: ape bi dia ahye anufi ahye da pagya anufi dia ba so
1: artificial hips
0: ishanke urade
1: amen
0: ehono kobusa kutia nyom
1: kutie skama dj no
0: wakobusa akutia nyom ishanke urade
1: amen
0: na bema no so bisabi we bisa wa wa wa mi mi motio no na we su bisa lumba e oba bi atum sheboo we ja ma obi abefa obi enwumi ana na ye machi no ode obi yem na obi so kwako bisa be ja ye fo yo aso na wusu obeto ni pa bi enu pe o na mo pa mo ho a adan na mo nwale na mo chaima awali ni gu asai protaba asana mo mienu na asa ko jina yi ase ti assembly pa minu aba ubebu wa wade mo nkonta a kire wuradi ti bible ne se Colossians chapter 3 verse 18 Colossians 4 woman itremi ensane yim du ngotwe last week utum se e ma no ji quotations no pa last week e ma no ji quotations no Colossians chapter 3 verse 18 ena so aka wo ji a anka ne mom dia no babo asre wukunu dia wo ji ne last week no na wo kai asem na wo na wo sesey
1: etifi asem wo sey
0: ejirenom
1: okununom
0: ekununom
1: emma
0: awofo ahwese
1: toato aso
0: ejirenom
1: okununom
0: ekununom
1: emma
0: awofo
1: Colossians
0: chapter 3

0: na okura koma adane so
1: oyere papa no ni kura koma
0: adane so
1: adane so
0: na so de adi
1: ya bema na se wutie mi atie bema kura sini ye kura sini too much ya wonam na se wuhu yere kola utumi hwefu nani mbusa call na se dia sem
0: hey
1: adan na open fresh babo ni se oyere papa no ni kura koma adane so mebua na eti abra wese wudi beduru fie no wanti mi anko duru fie a owo ho kwan se wo fura wo hwehwe ba bi a woni nam efise wakoma ye di ade na ba ma kura si ne nani mie ye ohun na yire fu na o se di asem di asem ba ma wani mie kura
0: ha
1: abla je wo nya gentle
0: da bi
1: o ka se gentle ye kambu e ye italian shoe
0: da bi
1: e ye coat e tie fa wo gentle no fa kwa wadie
0: mna
1: wa wadie nyina
0: na ye gentle
1: know how to control the woman is that there ready
0: amen
1: who said ye ba ye obese control oba am wa wadie tumi agina wo na wo ye fie ni ti
0: sa
1: eti wose wa yire papa no okura koma eda
0: ne
1: so
0: na sia dia ade ahia no
1: ehe
0: eye ne yie
1: aha
0: na onya ne boni biara
1: onya dia de
0: eye ne yie no onya ne
1: haleluya eti wa yire papa no so onya ne kunu boni biara oye ne yie
0: ne nko na nina
1: enya ma ema timodene voa
0: hwe
1: ye de mpintu aguti mu
0: eyi
1: dia non ti royal efra beach
0: slow poison
1: haleluya
0: amen
1: killing slowly kunin kakran kakra isan ganurade
0: amen
1: tena chen yepa na verse 26 ne say
0: verse number 26
1: o say saying
0: o say
1: obi
0: na no nyansam
1: o yire papa no obi na no a obi no nyansam
0: na adoyen chere chere ne
1: na adoyen chere chere
0: woni techere ma
1: hallelujah
0: amen
1: wo yire papa no no
0: ah
1: o mie na no rough rough
0: le bi
1: le mu obie na no
0: nyansem
1: obie na no nyansem
0: na do yeta chema woni
1: na do yeta chirema nso
0: na do yeta
1: chema obie na no nyansem okurukura bu afu a obie na no nyansem e ma koma tumu kofom
0: sa
1: e shanke wade
0: amen
1: o yere papa no no onya wale fon ba ni wale tantem ba wade die ni menya oba bia ma wade nya hweda
0: ei
1: oba bia no wa kwa wade nya bibi da
0: he pin kra wan
1: e shanke wade
0: amen
1: tieni ye pa e ma kuta boto mienu boto pa omukuta mienu
0: enu
1: e ma kuta boto mienu ye o baabi a o mede bone hye
0: eh
1: ene ye o baabi e de papa hye
0: sa
1: na baabi a ma de bone hye no e ho no boto no mu wa
0: eh
1: ifi na sinu kosi ne naso de o de bone hye no de o de papa hye no tietie bi o de tre pa hye mu na ye ma
0: ye ma
1: iti wo ye ne papa onya baby mfa nche biu bone ne de obi lodua lodua lodua lodua lodua lodua lodua tiene tiene ye o kristo ni ba jidi ni ba oba akwa wade ase busum ba koni unu kunu kura naada
0: oi
1: oba bi wa kura wa chaje ada wuti adum
0: ei
1: ana wo circle
0: sa
1: Abra Bible na kan your family no support. Abra Bible na kan First Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. Bible na kan wo ho. First Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. What's it say? First Corinthians chapter 7 4 to 6 wo.
0: First Corinthians chapter 7
1: 4 to 6.
0: 4 to 6.
1: What's it say?
0: I say, Ayere enni onwara ni ni padua su.
1: Ayere enni wono ani ni padua su tumi.
0: Na mom okunu.
1: Na mom ni kunu.
0: Sara so na okunu su ni onwara ni
1: padua su. Okunu su enni ni padua, ani ni ni padua su tumi.
0: Na mom ayere.
1: Eti ebra mo ba wale pe, watom mo fa awudie.
0: Sa.
1: Eti oba watom fa awudie ama bema. Bema sha ton fa awudie ama oba. Eti ohwe mo mie no mo trase na mo dwen. Na mo kwan a mo befa so ebre bia no pa ni awia. Mo betumi de ma wade na kwa ni mo kwa.
0: 5 no say mun fam ho enka me mo ho
1: mun fam ho nya dia de
0: enka mo mo
1: enka me mo ho ah mun fam ho quotation we ye okuku sheku de pa mun fam ho enka me kame mo ho problem nja end de pa
0: sa
1: na ba ku bi esa ye ne de pa e proverbs 13:19 ho no proverbs 13:19 ho no ya oba besia ukuna wene netie eno no jisha o charge nansa
0: hwe
1: aduru ho no e ho na obeka e na mintuma ka so betama mi e na mpabo aka so betama mi so ka san ko half front wo ka kuto no mikro aduru ho no aduru ho no be mia na no na a hono obeka no ma be makra be lusu hope e na aduane aba ni nsu aba enye it's a blah who started a blah who started say last year kura want to maybe a mommy and papa kura hey na be me no lose hope
0: hey
1: and on just a kaka pimpe blood peters e be man sana e no matter me sisi akani
0: washi
1: o se mo fa mo hon kame kame mo hon mo hon hallelujah
0: this a mo
1: be adia ti na chron ka sa proverbs 30:19
0: maybe say me eti edua sa no nche mo edun kun o se akode kwan de wiem
1: tietia kwade ye ne kwan de wiem
0: awo kwan de obutan so
1: na wo kwan so ada butan so
0: e chen kwan de pum
1: na shan so ne kwan awo pum
0: na obema kwan de ababa
1: e na bema so kwan so ye de ade
0: ade ababa
1: what ya jamno eti be ma be wale o na se be duru mpa so na fe na wo be fa ntoma last year wanto ene mpabo a wanto ni asase ene wo ma me o ka so be ma ne na sikari nyamaye fe na wo sister minia ba sister wadwen chakra wadwen na sister osu na oban na suban o de tia wade aso no enye o ma okru wira ho nyankopon ko a papa bia no ye djuma o ren wish akon me duro wi
0: eh
1: Paisa pay what the amount by ye juma. If we buy ye juma, ye juma, ye juma, she cash as yes, we're turning some. If you call ye crown crab, bear me friend on
0: fat,
1: come open a little bit droofy. How much you call Gaman, if I do not suffer in him 3 months. In him that 3 months in a mail, mean face in a
0: hey,
1: mean face in a 3 months. Suffer, edul baby, I know, may pedam in numedul, namu. Na mi firi ase na asa oye me yia no wa jiska ka ho na bebi ono alde boko no za ko am so wa men no maduru mu yakopo wo mrepa e ma bo e ma bi trimo din ne ba bia ayo mo nti ukojia e ma doso
0: che
1: ese ne mema
0: bidi
1: mon sachira madwen na mo mra bre mo ho ase fisa wadie mu nkonta obobu a kire urade urade ya aduma next week e be sa beto aso mo fami number no na ye ni nkomo abru kirefo mo hwe mo yi na mo hwe bi gana ha no akika akika no doso dodo ba hwe yi a oyira wo ne na wo waja no te ha obusuafo obetumi am waja wo na na fo betu amwa jano ebla be hwehwe mbewie no na aye too late ade e benwo a unhu so mfaso etwe no ho a na fi ye twetu asekan na fi mu acid ne bi dem ne bi yesi ebla ye te ho a awade ne nyanguye no moma ye nyade e bebo ya awade ho ban na urade aka kire se mu enkoa ene mfunapa no kwan fo calabar
2: medicine krisosum etise sukuku suku ye chance free Bakun po ye friend is saying nketin kitino
0: nezri crech
2: ne a crech wo ne ba nest ne ne akoplam ne ne kuye nim kakran kakra obia ne wo ko school e dinu wure ma yesu nko jina best

0: Zambia maaka. Wa ka ye kura me kura ma nye ni mpo da to adwunu ma. Hallelujah.
1: Amen.
0: Pa pa pa. Abladie, we are least mistake. Wa je ye dachi, o do sabe si fo. Kosia oba bone.
1: Tse Rebecca.
0: Oba bone bi tse Rebecca. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na wa kosia ba papa bi tse Sela.
1: Hey.
0: Sela no ma. Ya sister wo akofa sala to so hwe kwa ya do kru dam so ye kai won wote o se sala Abraham fre ne ka che ne so nkonu aduane na no ye fast
1: dem
0: hallelujah enam oba no so nti hwe nhira kese a awurade te ba fie ho eno ne ne azik be film Jacob I want to atwa so abepim David so a Yesu film ye de ade azik nyira oba papa bi eno ma bi a wo ye nti kosia wo ba bi te se Genesis chapter 39 verse 7 na wo kai wa Genesis 39 7 na wo kosia wo ba bi te sa Genesis 39 7
1: Genesis 39 verse 7
0: Genesis 39 7
1: o se na e ba se e chire nu Joseph wi a yiri
0: tu go ni
1: ni so
0: o si wenya bia so mu ye onu ya ba no kru pa won na wo sa nyum na mi de se e sa ke ura de
1: min
0: ti asem ni ye
1: na Joseph wi a yiri tu ni si ni so na o ka se
0: o ta me se ni ni ya sa nke hwehwe ni e di tu ato wo de ma DJ mpre hwehwe shebe hu a ukwasi awo babo ni bi 39 verse 7 Genesis what is right
1: na e ba se e kire no
0: aha
1: Joseph yiri tu ni si ni so
0: ehe
1: na o ka se
0: o ka se
1: woni me meda
0: oh ni kunu ni wo o ba gbo ni ni kunu ni ho
1: ni ho
0: wo hu ba ma foforo
1: aso ni me meda
0: Joseph ni me meda fi so bi